0: ushimishwa n'iki?
1: Kuki utazi kubaraza? Akudiye nyine.
0: Ndarengana pe, sinigeze ngera mu ishuri ngo nige kubara nkamwe.
2: Nanjye maze hari ibincanga kandi niga.
3: Nawe biterwa nuko wiga nabi usiba muza.
1: Niwe natwe nduti, twiga nabi dusiba ariko tukiga.
0: Ubuse mama yarankubise ngo sinzi kubara, none baranyibye aranyica none.
3: Ibaguhaye amandazi ngo yacuruze, ukaba yatangiye ubuntu, nyine arakunyuka.
0: Nanjye ejo nzajyana namwe ku ishuri.
2: Gurutyo gusa se?
0: Ndabizi mibwiye mama ntiyabyemera. Nifatiye icyemezo nanjye ndashaka kwiga. Singigiye gusigara nazi kubara no gusoma.
1: Ubwo uzajya ku ishuri mama wawe atabikwemereye?
0: Yabyemera yabyanga njye nzijyana ku ishuri. Abana nduta n'abanduta bazabahora banseka ngo sinzi kubara koko.
4: Nukuri ngusabye imbabazi sinarinzi kuri buhantangage.
5: Ariko se uransaba imbabazi z'iki ko ari njyewe wahageze mbere singuhamagare ngahitamo kwicarira hano ku ibaraza kiri?
4: Karibu.
5: Yewe ndabona unaniwe cyane.
4: Ya, hantu tuvuye ni kure cyane. Ntuzi ko ikigo nderabuzima cyacu gitanga serivisi ahantu hanini cyane.
5: Yewe ni ukwihanganira umunaniro rero. Nise ko ari akazi ariko bigomba kugenda. Ngaho mbwira kiri, ibyo bintu ngo wabikuye hehe?
4: Do. Urabona ko hariya hejuru ujya hari akantu kameze nk'akabaraza. Hagakurikiraho ikirahuri.
5: Yego.
4: Nagize ntya niha ibyo gukora amasuku. Ntiyahanagura. Mbona igipfunyika kirahanutse kinyitura imbere.
5: Takirane. Urangije urahambura urafotora urabinyoherereza rero.
4: Nibajije nyine impamvu wahisemo kuza kubibika mu nzu yanjye.
5: Uti?
4: Nibajije nimba warabyibagiriwe hano.
5: Kiri. Ngiye wanyese mukashyaka. Ngiyewe.
4: Kubabaye se.
5: Ni gute wowe utekereza ko ibyo bintu ari je wawe warabizanye hano koko iwawe?
4: Oya ariko sinabyemejage. Kwari kukubaza gusa, sinigeze nemeza ko ari ibyawe.
5: Oya kiri, wivuga indimi ebyiri rwose.
4: Njye natekereje umuntu duherukanaha.
5: None se ubu ni njyewe gusa ugenda muri uru rugo rwawe kiri? Ubwo mperutsa, nta mukobwa nasanze yarateye ipasi, yanakuzingiye imyenda yose.
4: Uravuga reya se?
5: None, ntazani wawe se?
4: Urumva? Nukuri rero yamaze igihe kinini aza ahangaha. Kandi sinigeze mbona ibi bintu na rimwe.
5: None njyewe nyamuza vuba, ni njyewe ubihazanye rero.
4: Ariko wirakaragi, nukuri sinabigushinje nda.
5: Waretse guca hirya no hino ariko. Uravuga ngo ntiwabinshinjije kandi wabirangije.
6: Anyisa ashinguwe n'agahinda. Agiye gukora ikinyuma yo gukekwaho amarozi. Ntuzashikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
7: Ikaze na none bakunze ibiganiro by'urunana. Bino wa mwanya wahari ubutumwa mwatwandikiye ngende bonane Jean Emmanuel. Ubutumwa bw'uyu munsi turabohera kubugira buti mwaramutse neza kandi muraho barimo batanga ubumenyi kuri bose. Ni Mbarushimana Théogène wo mu murenge wa Kinazi akarere ka Ruhango. Nkunda urunana cyane kuko twigiramo byinshi birimo nko kubana neza, kwiteza imbere, kwihangira umurimo, gusabana imbabazi no kuzitanga n'ibindi. Ikindi kandi Raya na Sorina nibagarukiraho batekereza neza ibyo barimo kuko bazashiduka byose bibashizeho bicuze kandi bitagishobotse. Undati nitwa Janine wo mu karere ka Gicumbi umurenge wa Ruvune. Ngiye uko mba mbyumva anyesi ni wa Krisi kuko ni Imana yarabyemeye ahubwo mbona ari aziyahura. Uwitwa Akankunda Rajabu wo mu karere ka Gicumbi ati ni byiza ko muduhugura kwishyura mituwere binyuze mu biganiro by'urunana. Undi mukunzi w'urunana yagize ati muraho neza. Nitwa Fabiola ntuye mu karere ka Kicukiro. Reka nibwirire Reya. Reya waretse anyesi na Krisi bakikundanira. Mukobwa jana nawe wakwihanganye ukareka kunywa inzoga ukita ku bana bawe ubarinda ibihano bibababaza kandi ukabashakira indyo yuzuye kugira ngo batazakomeza kugwingira. Ndashimira Nadine uburyo yabashije kwiteza imbere akaba ari mu rugendo rwo kwikura mu bukene. Ubutumwa mwatwandikiye reka tubusubikire kubugira buti muraho neza. Nuwera Anizia wo mu karere ka Gisagara umurenge wa Gikongo. Ndabasuhuje mwese abakinnyi b'urunana, amahoro y'Imana abane namwe, mwumve ko mbakunda cyane. Gusa mureke mbitumire kuri Nyirabazungu kwitabira gahunda ya sisiteme imibereho kuko hari amakuru akeneye kumenya, areke guhangana na bushombe kuko si ububigena pe. Murakoze natwe mu murenge wa Gikonko muzadusura imbona nkubone, twige twidagadure hamwe namwe kuko tubakunda cyane. Naha dusubikiye ubutumwa mwatwandikiye muvuga ku nkuru zagarutsweho mu runana muri iyi minsi. Turabashimiye mwese ndetse namwe muhora mutugaragariza ko mukunda urunana. Tubifurije kugira ubuzima bwiza ariko munakomeza kutwandikira mwibanda ku kudusangiza ubuhamya bwanyu, mutubwira icyo ibiganiro by'urunana byahinduye ku buzima bwanyu.
5: Dusubikiye ikiganiro runana.

0: Ten, alo?
1: Alo, Nadia.
0: Oui.
1: Ndimana yuko mazimyaka itaturwaye.
0: Umazimyaka itaturwaye?
1: Eh, ariko ngabangiriho benshi bagatambuka njenga sigari.
0: Witwa nde?
1: Nitwiranye mfakotine.
0: Krodi uragane?
1: Biruba.
0: Krodi ntabwo ndakubaza ngo urwaye iki? Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, umwana wawe yitwa Iranyumva. Umva gusenga kwe agusenga buri munsi agusaba ngo umukize. Mukoze ikiganza cyawe gikiza muhagurutse kugisasira mu izina rya Yesu. Agushimye arwaye ko akiri muzima. Noneho nakira azagushima cyane birunzeho imihigo yose yahiza azahigura mu izina ryawe. Ndagushimye ko umukijije kandi ndagushimye kubanye nawe kwa umuhaye ibyishimo n'umunezero bisimbura gahinda no mubabara horana mu izina rya Yesu. Amen.
1: Amen. Mm. Urakoze.
0: Sawa. Hanyuma ndagira ngo tunasome ijambo ry'uyu munsi. Dusome ijambo ry'uyu munsi. Nari navuze ko ndakira telefone eshatu z'abantu bashima Imana, ariko n'umuntu bari gushima Imana afite n'ibibazo. Ten, alo?
2: Navuganaga ari kuvugana n'undi muntu.
0: Nibyo.
2: Nihangane mugume ku murongo.
0: Yego.
2: Your call has been put on hold.
0: Ngo twavuganaga ngo ari kuvugana n'undi. Nase ubona duhamagara ukajya kuvugana n'undi muntu. Ten, alo? Alo? Oui. Wana mteneza. I telefone yakuri kuvuga nabi. Telefone witwa nduragana he twihute. Nago ndi kukumva pe. Hmm? Nago bigukunda ko tumufatisha kandi abantu batatu nari navuze bararangiye. Reka dusome ijambo ry'uyu munsi. Jambo ryo umunsi reka twongere tuvugane n'abantu bategereje amasezerano igihe kinini. Igihe kinini bategereje amasezerano. Bakaba bategereje amasezerano. Bakaba barambiwe. Reka mbabwire ngo Imana iri kumwe namwe kandi Imana si umuntu ngibeshye. Iyi redemption voice bavuze ngo ntaga Imana ari umuntu ngibeshye. Kugice cyabo cya kabiri cy'indirimbo bandi nta yindi mana